Hoy, good morning, good morning. Sorry po, sorry. Medyo dinahin na tulad. Good morning! Sa mga tapsians po natin dyan, sa mga parents, sa ating mga classmates, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating mga faculty and staff, and likewise sa ating mga school administrators, to our president and CEO, Doc Michael Kilang, Ma'am Jo, and Doc Reynald. Good morning, good morning, good morning! Speaking of kapitbahay, ega ni LJD. Mamaya natin na, no? I-lay out yung ating topic of the day or question of the day. Chill muna kayo dyan, ano? Magbatian muna tayo ngayon dyan, no? Sa mga nakikinig po sa atin sa kanikan ng mga sasakyan, tahanan, o kung saan-saan mga tambayan yan. Magandang umaga po sa inyo lahat sa mga nag-almusal pa lamang. Lalo't sa mga hindi pumasok. Nag-file ng sick leave pero tinamad lang talaga. Yung nag-file ng vacation leave pero sa bahay lang ang bakasyon, di ba? Lalang, tinamad lang, di ba? Mamaya natin nililaid out yung ating question of the day. Ang daming agad natin viewers. Hello po! Ang daming ano ngayon eh. Studyanteng nagpe-perform sa harapan ko eh. Ano nga pala ngayon? Project week, sabi daw nila. Happy, happy Teacher's Day po sa lahat ng mga guro at sa mga frontliners natin sa edukasyon. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan, mga kababayan. Sa mga kapwa ko kaguro. Kaya lang, parang kinakalimutan ko na kasi. Wala lang, talagang ano lang. Ewan ko ba? Ayan mo, mga kababayan, apat na oras ang ating gugugulin sa inyong mga mamunting buhay. Sana ako inyong pakatutukan. For the meantime, let's get back to the music. I've got their song from Q-Shea with song called Bring Me Down. Back to back with Silent Sanctuary's Kundiman. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

16 minutes past the hour of 8. Good morning, mga kababayan. Good morning, good morning, good morning. Sa mga nakatunin na po sa ating programa, sa mga sandali ito, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga nagsisipag-almusal pa lamang dyan habang ang sarap ng pakinig nila, magandang umaga po sa inyong lahat. At ito na nga ni ang ating question of the day, sa mga nagtatanong kung ano ang ating question of the day. Dito at nandyan ka. Kasi medyo binaha ka agad tayo ng mga komento. Parang relate na relate sila sa question of the day natin. Pare-parehas ba tayo ng kapitbahay? Ito ang ating katanungan. Ano ang mga signs na mabait ang kapitbahay mo? Again, ano ang mga signs na mabait ang kapitbahay mo? Magulo dun sa labas ha, parang may presentation na. Ano ang mga signs na mabait ang kapitbahay mo? Meron pa ba? O ikaw na lang yung mabait. O, malay mo, ikaw yung mabait eh, no? O nga, makulimlim na naman. Kapitbahay ko, ganun. Wash out sa'yo, kapitbahay kong pakialamera. Signs po is nagpapalambing na siya sa'kin. Ganun? Baka talaga kapitbahay ang para sa'yo. Sabi dito ni KD Norte, nagbibigay ng ulam tapos kapag hindi, nangunguha ng sinampay. Sa ulam pala ang sukatan ng kabaitan. Yun na po pala ang bagong sukatan ng kabaitan sa pagbibigay ng ulam. So kapag hindi nagbibigay ng ulam ang kapitbahay ninyo, pagkatiwala nyo sa KD Norte, hindi mabait yan. Ano yan? Kumbaga, simpleng chismosa. Sabi nga ni JR Dump yun dito. Chismosang naninira ng buhay! Wash out sa'yo, kapitbahay! Hindi nangunguha ng sinampay! Oh, ganyan yung ano namin dati, kapitbahay namin. Yung brief na nga lang na butas-butas, kinuha pa. Anong ginawa niyong basahan? Ginawang potholder. May nakasukbit pang ano. Yaan yun ah. Diba, nanguha ng sinampay. Nakipag-inuman lang yung kapitbahay mo, tapos pag uwi, may bago pala akong damit. Nakuha na pala sa sinampay mo. Yung hindi nagagalit kapag kumukuha ka ng malunggay. Inalagaan niya yung malunggay tapos kinuha mo lang, ginawa mong dinding-ding. Yung kukuha na yung kapitbahay mo, wala na. Ibig sabihin, ikaw naman yung kapitbahay na oportunista at durbab. Hello DJ, di lumalabas ng bahay para iwas sa mga issue. Totoo, may mga ganong kapitbahay na simplihan lang siya buhay eh, no? Yung hindi talaga palalabas ng bahay para hindi madawit sa mga issue at hindi makarinig ng kung ano-ano mga negativity sa tsaka toxicity sa lipunan. Amom nga eh, yung mga gumaganong ganon. Ay nako, sinasabi ko, ang daming mapanirang tao na hindi marunong tignan yung sarili kung kapani-panira din ba sila. Diba? Yung ang lakas ng mali ng iba pero yung sarili nila, di nila alam na may pagkakamali sila. Anyway, tuloy-tuloy po ang ating kulitan again. Ano ang mga signs na mabait ang kapitbahay mo? For the meantime, let's get back to the music. I've got a song from Rico Blanco with a song called Antukin. Back-to-back with Bamboo Statsulok. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: Nag-miss ako.
1: Ha? Paano nangyari yon?
0: Ma, maniwala ka. Aksidente ang nangyari.
1: Naglalakad ka sa kalye? Tapos nabunggo ka ng lalaki? Buntis agad? Ganun ba yan? Aksidente?
0: Ah, eh, yun lang.

8:46 in the morning, mga kababayan. Good morning, good morning, good morning, good morning! At syempre, kasama niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Daps Radio. The realest radio on the planet. Pakatatandaan mga kapatid, ikalawang araw pa lamang po ng Oktubre. Diba? Sana dire-diretso yung price rollback ng presyong petrolyo. Anyway, we've got our question of the day para sa mga kakatunin pa lamang po sa ating programa. Ano ang mga signs na mabait ang imong kapitbahay? Ano ang mga signs na mabait ang iyong kapitbahay? Meron ba ba? Or isa ka siguro sa mga hindi mababait na kapitbahay kaya di ka makarelate sa ating usapan ngayon. DJ, magkakatapusan ano daw? Magkatapos na yun, The Master Cutter, October 13 na. Ano daw? Ano yan, Sir Jonathan Alonzo? Sabi dito ni Texter 4637, good morning DJ Max. Pa-shout out sa pamangkin ko na si Krisha May Alyangan, graduating for nursing. She's cum laude, proud ng tita sa'yo. Uy! Congratulations, Krisha May Alyangan. Ang hirap niya na makapag-cum laude. Proud ang tita mo sa'yo. Si Texter 4637. Ang sign na mabait ang sign ng kapitbahay namin, yung lagi silang chinichismis yung pamilya namin at hindi naman sila chinichismis. Ganon! Chismos ang kapitbahay yarn. Mga mapanirang kapitbahay naman pala. Signs na mabait nga ang kapitbahay. Doon muna tayo sa signs na mabait. Kasi karamihan ng ano, parang we've got our commonality dito sa ating comment section dito sa ating live stream. Na parang pare-pares na sinasabi na mabait ang kapitbahay kapag namimigay ng ulam. Or nag-aabot ng pagkain kapag may handaan sa bahay nila. Sabi naman dito nila Control Raven and the rest of the crew, sila KD Nortes. Sabi nila, mabait ang kapitbahay kapag nagpapakonek sa wifi. Or walang password ang wifi. Ganon! Tapos yung tipong nawalan ng wifi or hindi nakapagbayad ng wifi yung kapitbahay mo, ikaw itong ang lakas na magalit, ano? Apa yun, wifi tayo. Ni, tayo. Magkasama ka dun. Diba? Para may ambag ka. Anong ambag mo? Maliban sa magbawas ng Mbps namin, diba? Makikikonek ka na nga lang, ikaw pa tong reklamador. Shout out kay Indang Marta Judy Kumba, Jessica Gapusa na crush nila Edgar. Crush nila si Edgar. Ay, pogi naman ni Edgar. Very ano yan, very heartthrob naman pala. Diba? Shout out kay Uno na very creative sa mga toys niya.

That was Celine Dion with the song called It's All Coming Back. All here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Still the realest radio on the planet, mga kababayan. At syempre, kasama niyo pa rin po DJ Max. Still the hour of 12 noon po. Mahaba-habang oras ang ating pagsasaluhan na huwag niyo po akong iiwanan. Hindi tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang, di ba? Sa mga iniwan nga ni, eh, okay lang yan. At nananatili ang ating question of the day. Ano ang sign na mabait ang imong kapitbahay? Meron pa ba mababait na kapitbahay? Parang nawala na sila. Na sobrang bait nila, kinuha ka agad eh. No? Ano lang, sadyang nonchalant, kumbaga, diba? Ganun yung mga ibang kapitbahay natin na tahimik lang, walang kibu sa mundo, ganyan. Talagang minamind nila yung own business nila. Yung iba kasi, ano eh, pakialamero. Alam mo yun? Ang hilig manita ng ibang tao, ng kapwa. Pero di nila alam yung kasiraan din nila. Sa totoo lang, di ba? May mga ganung kapitbahay talaga tayo. Sabi dito ni Kingslayer, mabait ang kapitbahay ko, DJ, nangungutang ng maaga pa lang. Ganon! Mabait pala yung kapitbahay na gano'n, yung nangungutang. So kapag hindi nangungutang yung kapitbahay, masama siya. Hindi siya mabuting kapitbahay kapag gano'n. Sabi dito ni... Ito kanina nag-comment si Riley, kapag nag-aaya pag may birthday, kapag isasabay ka sa e-bike, palabas pa ng kanto. Naalala ko kasi nung high school ako nun, may dalawa kaming kapitbahay nun. Yung tatay ko kasi nun, syempre, pulis nga. Hindi naman namin madalas makasama, ganyan. Walang naghahatid sa akin, nagabang lagi ng tricycle sa kanto. Mahaba-haba ang kanto palabas. Tapos pag nakikita ko yung kapitbahay namin palabas na ganyan, tsaka ako tatakbo dun sa kanto para kunyari paglabas niya, ay, isabay ko na nga ito. Parang siya pa yung mahihiya kapag hindi ako sinabay, gano'n eh. Parang naging obligasyon na ko. Pag hindi ko naman abutan yung isa naman. Dala-dalawa sila eh. Magsalitan sila. Mamimili na ako, saan kaya ako sasakay ngayon? Sa mataas o dun sa mababa na sasakyan? May choices pa ako! Ang mabait na kapitbahay, DJ, yung magtatawag ng katong each para pag nahuli, damay-damay na. Sinama pa sa kapahamakan! Akala ko kapag magkapitbahay na mabuti, naghahatakan pataas. Ito naman pala, pagsasaya, magkasama. Pati sa kalungkutan, magkasama. At sa kahirapan din pala. Anyway, patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217 or pwede pwede sa aking FB page po na DJ Max. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Air Supply with a song called Making Love Out of Nothing at All. Back to back with Bonnie Tyler's Total Eclipse of My Heart. At yung paborito kong combo talaga eh. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

23 minutes past the hour of 9, mga kababayan. Still here at the first hour of our segment, The Greatest Love Song. Natatawid po hanggang alas 11 ng tanghali. Tapos mamaya makakasama niyo pa rin po hanggang sa The Lunch Break Show from 11 to 12 noon naman po yan, mga kababayan. Anyway, ako po yung nagbabalik para sa ating katanungan, ano, mga signs na mabait ang iyong kapitbahay. Sa mga, alam mo yun, ka-praise-praise na kapitbahay dyan, share nyo naman, ano, ang mga signs na mabait ang inyong kapitbahay. O puro na lang, ano, evil ay nasa tabi ninyo, gano'n. Diba, may mga ganong kapitbahay talaga na hindi proud sa achievement ng kapitbahay nila. Kumbaga, laging pinaghihinalaan kapag umaangat, gano'n. Diba, parang pag nakita nila yung kapitbahay na may bagong sasakyan, sasabi, may illegal na ginagawa yan, kaya ganyan siguro yan. Ano yun? Sabi dito ni ng isang viewer natin kanina, di ko na nanote yung mga pangalan nila. Nakakahingi ng gulay kahit hindi nagpapaalam. Ay, ibig sabihin sa'yo niya, opportunist at durbab ka na yan, kapatid. Lalo na yung kapag bigla-bigla ka na kumukuha or namimitas dyan ng malunggay, di ba? Grabe naman yon, hindi ka man lang magpaalam, pasintabi po doon sa kapitbahay namin, ganun. Ganun man lang sana, para may konting respect, di ba? Respect begets respect. Eh kung hindi ka rumirespeto sa kapwa mo, hindi ka rin re-respetuhin talaga. Di ba? Ganun yun. Sa mga may kapitbahay dyan na ganito, iba na yan kapatid, di ba? Later, we'll talk later. And sabi naman dito nung isa pa nating viewer, nagsasauli ng hiniram na walis pag may handaan sa bahay. Meron yung iba na ano, na anong tawag dito? Nagtataka bakit hindi na sila hinahatiran ng handa, di ba? Yung kapag may birthday yan sa kapitbahay, dati nag-aabot, ba't ngayon kaya hindi na? Si kumaring ganito, hindi na nag-aabot, bakit kaya mami? Ganito. Ayun pala, yung bowl na hinatid sa inyo, hindi mo binalik kapatid, di ba? Grabe ka! Inangkin mo na yung bowl, pati na yung kutsara, tinidor, plato, di ba? Ano ba naman yan? Konting ano naman? Konting initiative, di ba? Ibalik mo rin naman. Ikaw na nga itong inabutan, ikaw na nga itong binigyan, hindi mo pa binalik man lang. Meron ba yung iba eh, pag binalik eh, hindi man lang hinugasan. Namamanis na yung handa na nilagay doon, di ba? Yung nagustuhan ko naman sa kapitbahay namin, kahit chinichismis kami, kumukuha sila ng bunga ng ubas namin sa bakuran namin, DJ. Ah, makahingi nga din po, parang mahihira ako makakita ng mga bahay na may ubas. Ah. Chinichismis ka na nga, nangunguha pa ng ubas. Grabe naman, i-report mo yan, te. Ka-report yan. Anyway, let's get back to the music, mga kababayan. I got your song from Chicago with a song called Hard to Say I'm Sorry. Back to back with the Bee Gees, How Deep Is Your Love. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

0: Taps Radio.
1: Feel the love.
2: Boy, kailan mo ako yayayain magpakasal? Ang tagal na natin. Hanggang ganito na lang ba tayo? Wala ka bang balak pakasalan ako? Gusto ko nang magkapamilya, magkaroon ng anak. Ano na? Sumagot ka naman.
3: Malapit na. Kung magkakaroon ka ng matres. Pakakasalan agad kita.
2: Yun lang.
4: Enjoy the best of love songs.
5: Here I am.
4: Your mellow songs.
5: Hello.

44 minutes past the hour of 9, mga kababayan. Siya na mabait ang kapitbahay is nagpapautang. Sabi. Sa pera naman ang basihan ngayon, di ba? Yan naman ang basihan ng kabaitan na para kay Iya, nagpapautang. At Iya, alo utang ka sa amin! Hinihintay kita eh, sinabi nila Tito Kaloy. Pa-shoutout po, June Gabriel Subido. Uy, a big shoutout kay Sir June Gabriel Subido ng Cordon Isabela, ang kaibigan ng aking kapatida. Magaling na dancer to is si Sir June Gabriel Subido. Sir June, good morning! Pa-shoutout po, pa-shoutout SK ng Baliwag Bulacan, Mark John Gonzalez. Shoutout Mark John Gonzalez. Again, ito ang ating question of the day para sa mga di nakakaalam ko na yung context ng ating pinag-uusapan. Ano ang mga signs na mabait ang kapitbahay mo? Sabi kasi dito nung isa nating viewer kanina, nagtatanong kung mangungutang ba kami. Ang bait naman ng kapitbahay na yun. Sumobra ang kabaitan, ha, diba? Siya nang nagtatanong kung uutang ba kayo. Hindi na siya yung kinukulit na uutangan, diba? DJ, pag mabait ang kapitbahay namin, kapag gusto niyang iinom kami, aayain niya kami. Yan ang maganda din, diba? Pag may inuman sa tabing bahay, eh. Ay, pare! Ang shout on! Diba, may mga ganunan sana, eh. No? Hindi yung pag may inuman na ganyan, eh. Ay, pare, ganun lang, eh. Sanang aya dyan. Meron naman yung iba aya for formality lang. Ganun, di ba? Yung inaya ka lang na wala, masabi lang na naaya ka kahit papano, di ba? Kahit ayaw naman talaga. Ang masakit doon, tinutuo mo, pumunta ka talaga. Pagpunta mo doon, hindi ka belong, di ba? Out of place ka, eka nga nila. Anyway, mga kababayan, maya-maya po yung inyong antabayanan ng 5 minutong pag-broadcast ng ating mga student broadcasters. Sila Joanna Elardo, sila Miss Balmaceda, at si Miss Shimshi na mukhang Shomai. Still here of course at 107.1. Ay, wait lang. Magandang umaga po ng Biyernes, DJ Max. Pagbati mula kay Sir Joselito Borja. Maya-maya natin masahin Sir Joselito, ha? Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

Siyempre kasama niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, the realest radio on the planet. And we're down with the final hour of this particular segment, the greatest love song. Tatawin na po tayo sa ating the breakfast show na naman, the lunch break show. Maya-maya po yan, mga kababayan. Malapit-lapit na po ang ating pamamaalam. Pero yun mo yun, dalawang oras na nakalipas. Kanina po nag-blackout ha sa mga nagtatanong dyan. Kasi ba't bigla daw tayong nawala sa Eric? Kasi nga po nag-blackout. Unannounced at hindi po namin na in-expect yung ganun. Ano mga signs na mabait ang kapitbahay mo? Sabi dito ni ano ni nila. Madami-dami sila nag-comment. Sabi kasi dito ni Crea, yung hindi nagagalit kapag yung tanim nila abot sa inyo tapos pumitas ng bunga. Pero may batas dyan ha na enact. And then forcing right now yung kapag yung puno ay nakatanim sa bakuran mo pero yung bunga ay nahulog doon sa kapitbahay mo. Sino may ari, di ba? Kapag bago sila kumain ay nagbibigay na sila kaysa sakalang magbibigay kapag tapos na sila kumain. Nagbukang tira-tira na lang ano, aso ka pala. Sabi naman ng aking ate, ate nene, na nakikinig ngayon dyan sa tumawin ni Isabella, ate Fedeline Bawa Bakani, wala daw siyang makitang signs na mabait ang kanilang kapitbahay. Nako! Bakit ay? Kapag hindi ka nakadalo sa papiging nila, pero dinalhan ka ng food sa bahay nyo, sabi ulit dito ni Ma'am Celine. Ang lalim ng papigingin, party, di ba? Handaan, sa kanya piging talaga. Piging na piging yarn. Parting party yarn. From Texter 4637, ang dami pa nilang kinuha, wala na tira sa bunga. Hindi na kami nakatikim ng ubas ng bakuran namin, pati yung seedlings na rambutan namin, kinukuha din nila. Kami hindi naman, kinukuha din nila. Kami hindi naman kami madamot. Dapat magsabi sila, yung basta-basta, hindi yung basta-basta na lang silang kukuha. Diba DJ? Parang naghanap ng rest back dito si Madam 4637. Naku! Mas maganda mag-usap kayong magkapitbahay, di ba? May mga simpleng problema kasi na nare-resolve ba naman sa magandang usapan. Bakit ganun ang kapitbahay? Ikaw na pinagchichismisan tapos na nanakawan ka pa ng bunga ng mga tanim. Ikaw pa yung masama sa kanila, sa club nila, sobra DJ. Lahat ng problema ni Madam! Ikaw DJ, ano ba ang sign na mabait ang kapitbahay mo? Hindi nangingilam ng buhay ng may buhay yan. Tapos masaya din sila kapag may mga achievements ka sa buhay or kapag may mga naipupundar ka. Maliit man yan o malaki, masaya din sila, di ba? Tapos mamaya masaya pala sila, plastic pala. Ay, hindi nga pala, goma pala sila. Kasi yung ibang kapitbahay namin, kapag sinunog sila, itim yung usok. Kaya may napatunayan ko may mga taong hindi plastic. Meron yung iba, goma na. Ang itim ng budhi mo! Anyway, I've got your song from Ogie Alcacid with a song called Ikaw Sana. Back to back with Dadalhin by Regine Velasquez. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

10:24 in the morning. Kapiling niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. Anyway, good morning, good morning, good morning, good morning. Sa mga nakatambay pa rin po sa ating programa, sa mga sandali ito, magandang umaga po sa inyo lahat. Sa mga walang ibang ginawa dyan kundi pagchismisan ng kanyang kapitbahay dahil ito ang ating context ng usapan. Ano mga signs na mabait ang iyong kapitbahay? Again, ano mga signs na mabait ang iyong kapitbahay? Grabe naman yung ano kanina, yung may nagsabi rito na nagbibigay ng kalabaw at saka ng kotse. Saan po yung ganyang kapitbahay? Makabili nga ng lote sa tabi nila? Yan pa lang, kapitbahay pala ang sagot sa sasakyan na pangangailangan. Shout out to Ma'am Hena Maria Galapon na nanunood sa ating ngayon at binigyan pa ako ng responsibilidad ngayon. Ano to, sanin? Pag mabait na mabait ang kapitbahay ko, yung may palagi kang hinihinga ng mga pananim mo na pwede naman silang magtanim. Ano yun? Para may gulayin din sila. Di yung pingin na lang palagi. Ano yun? Okay lang humingi basta matutong magtanim. From Bernard of Tumawini. Tama nga naman Sir Bernard. Ano? Teach a man, give a man a fish and he will have a food for a day. Teach a man how to fish and he will have a food for a lifetime. Ba mga ganun sa ano? Bigyan mo na seedlings yan, Sir Bernard. Tama po ba yung ano ko? Yung proverbs na yun? Kainis DJ yung kokot ng kapitbahay. Ay talaga, dapat yan pinapakulong at yan, inuubos ng lahi. Yung mga kokot ng kapitbahay, hindi lumalaban ng para sa buhay. Diba? Tapos ang yabang nila kung may bago silang gamit, pinaparayag pa nila parang hindi naman namin kayang bumili na mong pinaparayag nila DJ. Ganon, may mga ganong kapitbahay na ang yabang. Natural yung ibang kapitbahay talaga mayabang eh. No? Kokot itawis. Kokot is itawis pala? Akala ko Ilocano ang kokot. Namimigay ng pera tuwing Pasko siya ka candy at chocolate. Sa DPWH kasi nagwo-work ang laki siguro ng bonus. Sabi ng texter 5129. Grabe naman na DPWH ka agad. Hindi ba pwedeng pinagsumikapan lang ang pera? DPWH talaga lagi. Grabe, ano, nadungisan na ng tuluyan ng ano, DPWH. Hindi naman po. Gen Z, magkapitbahay, di nag-uusap. Nag-uusap-usap tapos takot sa tao, walang lumalabas, sabi ni Quincy. May mga ganung ano, Gen Z na magkapitbahay na nga lang kayo, nagchachatan pa kayo. Parang yung kapatid ko tsaka yung ano namin, kapitbahay namin. Literal na ano, wala, bintana lang ang pagitan. Ayaw pa mag-usap in person, gusto pa via chat. Anyway, tuloy-tuloy po ang pangulit ninyo on air. For the meantime, let's get back to the music. Wait lang, may pahabol si Texter 5673. Sabi niya rito, kapag madalas kanilang niyayaya tuwing may okasyon sa kanila or madalas na nagbibigay ng mga ulam sa iyo. Ganon! Talagang pagkain ng basehan eh. Siyempre, kailangan rin ng magandang pakikisama kasi sa, no, sa ating mga kapitbahay. Anyway, I've got your song from Ronnie Liang with song called Ngiti. Back to back with Tap Suzara, Sabihin Mo Na. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: o'clock in the morning until 11 o'clock in the morning. Right here on 107.1 Tabsa Radio, Real Radio.
1: Then 10:43 in the morning. At syempre kasama niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio. Magandang umaga po sa inyo lahat sa mga nakikinig pa rin po sa atin mula kanina hanggang ngayon. We're down with the final scratch of this particular segment, the greatest love song. Tatawin na po tayo sa ating lunch break show. Uy, tandaan ninyo ha, ikalawang araw na po ng Oktubre sa mga nagtatanong dyan. Baka nakalimutan ninyo at September pa rin ang nasa isip ninyo baga. Ito po ang ating question of the day. Ano mga signs na mabait ang kapitbahay mo? Again, ano mga signs na mabait ang kapitbahay mo? Meron pa ba? Sabi kasi rito ni Clay kanina, ang mabait na kapitbahay, walang password ang wifi. Natawa naman ako doon sa sinabi kanina dito ng isa nating viewer na mas alam pa nila yung kwento ng buhay mo, di ba? Sa kwento ng iba, sa kwento ng kapitbahay mo, ang dami mong kabit. Sa kwento ng kapitbahay mo, milyonaryo ka. Sa kwento ng kapitbahay mo, anak ka ng isang mafia boss, di ba? Delusional yung kapitbahay niyo, mga ti. Di ba? Sabi niya ba rito, pag ako nagkaroon ng trabaho, magpapakwis talaga ako sa mga kapitbahay ko. Isang mali, isang sapak, di ba? Magawa nga yan. Magpakwis nga ako sa mga kapitbahay ko. O sige, number one. Sino ang kabit ko daw sa kabilang kanto? Yung mga ganun, ano? Diba, may mga ganun na hindi mo alam na may kwento na palang ganun. Like, what? Bago yun na, di ko alam yun. Ba't alam nyo yun? Sa kwento nila, mayaman ka na, di ba? Sana nagkatotoo. Si ganito, mayaman na. Kitam ni, nag-emo, di ba? Nalakit day. DJ mabait sa ano, si Laika. Ano daw? Medyo choppy ka Sir Jonathan Alonso. Yes, true, meron yan. Sabi naman Likudini, di ba may mga ganong kapitbahay? Kaya kung hindi mo nakilala yung sarili mo at gulong-gulo ka na sa kwento ng buhay mo, hindi mo na mahanap kung nasaan ka, kung sino ka talaga, itanong mo sa kapitbahay mo, total kilalang kilala ka niyan. Kasi mas may alam pa yan sa buhay mo kesa talaga sa sarili mo eh. Kesa ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo na alam. Diba? Tumbak ka ng isang palakpakan nga dyan mga kapatid sa mga naniniwalang mas alam pa ng kapitbahay mo ang kwento ng buhay mo. Makaubos ng pasensya yung mga ganong kapitbahay na tila bagay wala nang ibang ginawa kundi gawing pulutan ng buhay mo. Nawala tuloy yung ating ano, yung sense ng ating usapan na ano, mga signs na mabuti ang kapitbahay. Although majority ng mga comments laging sinasabi na kapag nagbibigay ng ulam, ganyan. Si Ma'am Nix, eka nga niya dito, mamaya na lang natin basahin. I've got a song from Chris Lawrence with a song called Kumalaya Lang Ako. Back to back with Kalia Lili's Magbalik. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

11:10 in the morning. Kapiling nyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Saan nito? Patol Santiago nga. Sabi rito kasi, kasalukuyan ha. Oo nga, nasa ano, nasa Patol Elementary School ang ating Pangulong Marcos. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sabi rito, Patol Elementary School had the privilege of welcoming President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. together with Department of Education Secretary Sunny Angara and other government officials. Nasa Santiago pa lang ating Pangulo, mga kababayan. Anyway, good morning po sa mga nakatutok pa rin po sa ating programa. Sa mga sandaling ito, magandang umaga sa inyong lahat. Ano man ang ginagawa ninyo? Sino man nakapiling ninyo sa nakapiling nyo rin po kami ang Taps Radio. Natatawid po hanggang sa buong maghapon ninyo. Although ang inyong lingkod po ay makakasama nyo hanggang dito lamang, because we're down with the final hour of this particular program. At ang aking buong duration, although magkakarinigan pa rin po tayo bukas mula alas 8 hanggang alas 12, same time, same location, same station po mga kababayan. At nananatili ang ating question of the day, ano ang mga signs na mabait ang iyong kapitbahay? Kapag walang password yung wifi nila DJ, siya ka madaling lapitan at utangan. Parang hindi naman kabaitan yung gusto mo ni. Pag hindi ka pinautangan, may mga ganong kapitbahay din. Yung hindi ka lang pinautangan ni masama ng lubo sa kanila, hindi na sila mabait. Ganon. Saka kapag hindi chismosa DJ, matik mabait ng kapitbahay siya. Maganda yung hindi chismosa, yung minamind lang yung sariling business nila, kumbaga. Walang pakialam dyan, ganon. Hindi yung lahat na lang pinapakialam ng kapitbahay ninyo, amum ngay mare. May kastoy ngay. Nyamat! Kapitbahay siya, kapitbahay ko siya alam magbibigay ng ulam pag malapit na mapanis DJ at gulay pa yung karni. Ay apo, nag-emote. Pero grabe naman yun yung mapapakita. Parang ano, food poisoning na yan. DJ Max, pa-request nga daw po yung pamangkin ng song, yung pamangkin ko na Mapa by SB19 back to back with Tatsulok by Bamboo. Nakapag-play na po tayo ng Bamboo kanina. Bambuin kita eh. Lagi kasi daw siyang nakikinig sa'yo araw-araw, ang lakas daw ng speaker ng radyo. Dahil mahal niya ang programa niyo, ikaw daw ang nagpapasay daw sa kanya. Yun ang sabi sa akin ng pamangkin ko DJ. Plastic naman yata ako ng pamangkin mo, madam. Totoo ba yan? Kapag manghiram ka ng gamit nila, dadamutin ka pa nila DJ. Hi Ma'am Hena! Hi! Nagulat naman ako kay Ma'am Hena. DJ Max, pa-request ng song na Sigurado by Bel Mariano, back to back with Nasa Iyo Na Ang Lahat by Daniel Padilla. Pero Nasa Iyo Na Ang Lahat. DJ, meron pala si Budol King, sabi ni Texter 0985. Sino si Budol King? DJ Fidel, shout out nga. Bakit DJ Fidel? Those people who are close to me can call me Fidel. Ganon, di ba? I can go by the name Max po. DJ Max ang aking pangalan on air. Ano? Let's set things right. Pinagdamutan, pinagkaitan. Anyway, I've got your song from Ed Sheeran with a song called Galway Girl. Back to back with Imagine Dragons, Demons. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. She played

That was Imagine Dragons with Demons. At syempre kayo pa rin po ay nakatutok dito sa 107.1 and 107.9 Taps Radio, the realest radio on the planet, mga kababayan. Kapiling nyo pa rin po DJ Max. Nasanay kasi yung kamay ko na dun yung pinipindot. Ano ba? Ito pala DJ Max. Sa mga kababayan, 11:20 time. Sa mga nananahalian na po dyan, sa mga sandaling ito, happy happy lunchtime po sa inyong lahat. Sa mga wala na mga pananghalian, eh okay lang yan, no? Ako yung sinasabi ko sa inyo, hanggang nung kahapon lang yung sahod niyo. May mga natira pa ba sa sahod niyo? Or naiutang niyo na yung sahod niyo, di ba? May mga ganun rin eh. DJ pa request yung Wag Ka Lang Mawawala by Scastically and Yuri Dope. Okay, from texter 2620. Nako, check po natin kung may habol natin yan ha. Pero kung hindi man dito sa programa ko, ipiplay po natin sa ibang programa mayamay. Yung kapitbahay dyan, kung hindi kayo mabait, bahala ng Diyos ang magparusa sa kanila. Diba DJ? Diyos na ang bahala, pero I guess hindi ganun si Lord na magpaparusa. Grabe ka naman, Texter 4637. Hayaan mo na lang sila, diba? Mind your business na lang din eh. Don't be bothered with your neighbors. In English ko na. Buti mahaba, pasensya ko, sabi dito yung Texter. 0985. DJ, di pa ako nagsweldo, sabi niya kasi. Buti mahaba ang pasensya ko. Pasensya lang mahaba sa iyo, ano? Wala nang iba. Yung buhok, syempre, malay ko bakong nakakalbo ka na dyan. Kung ano ka na, papunta ka ng Sunset Drive, di ba? Paano na, pa-north, di ba? Ano mga signs na mabait ang imong kapitbahay? Oh, di ba? Sa Beauty Amore, sabi niya rito. I agree with you, DJ. For me, pinakamabait na kapitbahay ay those who mind their own business. Diba? Yung hindi nagvi-video kay kapag alas 8 na ng gabi, sabi naman dito ni Onyx. Grabe naman kasi yung parang wala namang mga paundangan yung mga ganong kapitbahay na lakas mag-ingay oras ng pagpapahinga. Bulag, pipi, at bingi is the best na kapitbahay. Tahimik ka na. Hindi mo alam kung ano na nangyayari, kumbaga. Namimigay ng ulam na may sumbat. Ano kinabait niya doon? Halo, mabait na halimaw. Kasi mabait nagbigay, halimaw kasi nanumbat pa. Di sana di ka nalang nagbigay para na itabla-tabla, kumbaga. Diba naman yan? Anyway, let's get back to the music, mga kababayan. I've got a song from Taylor Swift with a song called Style. Back to back with Jesse J's Domino. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

11:47 on the clock. Kapiling niyo pa rin ba DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio! Uy, oo nga, no? Napopost lang kasi ng INTV. IPTV pala. INTV ba or PTV yung nakita ko kanina? Nakalimutan ko. Dito nga sa Santiago City ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mga kababayan. Sa mga di nakakalaman, nandiyan siya sa may Patol Elementary School. Kinaus rin ng ating punong lungsod, Attorney Eliza Sheena Pitan. Anyway, mga kababayan, we're done with the final scratch of this program. Sa ating buong pag-ere, maraming salamat po sa lahat ng mga nakisalo sa ating talakayan na patungkol sa kung ano-ano ang mga signs na mabait ang iyong kapitbahay. Again, ano ang mga signs na mabait ang iyong kapitbahay? Yan po ang ating naging question of the day. For those of you guys wondering kung saan ako makakikita, nandito po ako ngayon sa may Top Santiago. Well, likewise, sa mga gusto pong bisitahin ng aking Facebook page at makita kung sino ako, anong itsura ko gano'n, pwede nyo pong bisitahin ng aking FB page na DJ Max. Do like, follow, and share my official Facebook page para naman at least ay makakilala ng mga tao. Ano? Napapanood nyo rin po ako sa TikTok sa mga nandiyan, nag-doom scroll sa TikTok. Doon yun lang din po ako matatagpuan kasi madalas naka-live ako mula alas 8 hanggang, depende kung hanggang saan naabot yung sakit ng likod ko. Pag sumakit kasi yung likod ko, talaga mas gusto kong ihiga eh. O kaya medyo, i-recline yung upuan. Ewan ko ba? Hindi ba ako ganun katanda? 19 years old pa lang eh. Sobrang sakayod, di ano? Makayod yung ginagawa na yan. From Dexter 4637, walang maisip na pananghalian DJ, wala natira sa sahod, ang daming bayaran. Oo nga, bayarin. Iba yung bayaran, kapatid. Iba yun eh, sila yun, di ba? Ay, sorry. Ba't sinabi kong sila yun? Ano yun? Iba yun. Basta yun na yun. Yung walang pakialam kung anong meron kami sa buhay, sabi dito ni Architect Miggy. O diba, Arky? Yung mga kapitbahay kasi natin, may ibang pakialam na yan. Karoon ka lang ng bagong sasakyan eh. Ay, ba't yan yung binili mo? Alam mo, mas maganda yung ganito. Kasi ganito yung naging dati kong sasakyan. Hello? Pera mo ba yung pinambili ko? Kabali ka ba? Nagambagan ba tayo? Diba hindi naman? Ang gusto ko, DJ, papay ng kapitbahay namin. Iba na yan, Miss Mari Lusabi. ikaw siguro yung dahilan kung bakit nauubos yung ano nila, yung tanim. Yung mga bunga ng kanilang pananim. Ay, alam na, this. Sir, walang live. Meron, naka-live ako kanina. Wala ka lang talaga kanina, LJ. RLJ, pakikatok sa ulo. Idol, ba't nandyan yan sa pa... Uy. Kayo na lang po ang pumunta doon. Wag nyo po ang damay dito sa aking programa. Mahirap na, baka nakikinig. Sir! Sabi LJ. Ang landi naman ng sir na yan, LJ. Ano, kailan na nga na yung parking shot, kapatid? Ang ating text line para sa mga nagugulumihanan kung ano yung ating text line at paano nakakapagpadala ng mensahe. Unang-una sa lahat, syempre kailangan mo ng SIM card. Pangalawa, mag-load ka una, dapat may cellphone ka. Pangalawa, bumili ka ng SIM card. Pangatlo, irehistro mo ang iyong SIM card. Pang-apat, ito ang ating text line.

0: else.
1: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.

0: narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS, Aurora Alicia Isabela.
1: Hi there! We are inviting

Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus, at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.

0: ako.
1: Ha? Paano nangyari yun?
0: Ma, maniwala ka. Aksidente ang nangyari.
1: Naglalakad ka sa kalye? Tapos nabunggo ka ng lalaki? Buntis agad? Ganun ba yun? Aksidente?
0: Ah, eh, yun lang.
2: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on Taps Radio.
3: I got this girl, she don't go to school.

0: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio.
1: Hit that. Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
2: Kusina natin!
3: Anak, sino may sabi niyan?
2: Si Papa po!
3: Ay, nako! Huwag ka nga magpapaniwala doon! Wala naman multo doon eh! Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako sa kusina at iinom lang ako ng tubig!
2: Ay, yun lang!
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Top.

0: laging nasa office.
1: Hindi po tama itong ginagawa natin.
0: Baka naman sinabi mo na sa kanya.
1: Ay, hindi po.
0: Wes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko, katulad kahapon. Girl na girl.
2: Ay,
0: pak!
1: Yun lang.

0: tawagan mo ang tatay mo sa cellphone? Pauwiin mo na!
1: May babae po ang sumagot!
0: Sinasabi ko na nga ba eh! May tinatago yung tatay mo eh! Anong sabi?
1: You only have 0 pesos in your account. Hindi ko na tinapos, Nay. Mukhang matagpobre.
0: Yun lang!

0: Ang mga teacher sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!
1: Daddy, tinatanong ng teacher ko kung ano daw work mo?
2: Oh, ano sinabi mo?
1: Sinabi ko ang totoo, carpenter.
2: Eh anak, hindi naman ako carpentero eh. Sa talyer ako.
1: Kaya nga tay, carpenter. Carpenter.
2: Ah eh, yun lang. Oo nga no.
3: You're listening to TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Cecil, i-English mo nga ito.
1: What, ma'am?
0: Ang uwak ay hinang-hinang naglalakad.
1: The wak-wak, wik-wik, wok-wok.
0: yun lang.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Ay, Besh! Kumusta ka na? Nasa public school ka na pala? Ang laki ng sahod mo, syempre.
2: Oh, Besh! Eto, kagagaling ko lang sa mall, bumili ng bagong CP, pang selfie.
1: Ay, magkano kuha mo niyan? Kung hindi ako nagkakamali, 40,000 yan ah.
2: Mura lang, Besh! 2,000 lang muna. 36 months, 2K.
1: Ah, yun lang.
3: Hey, hey!

0: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga!
1: Pare, may bagong driver na kami. Batang-bata. Nag-umpisa na nga siya eh. Si Mrs. ang nag-hire.
2: Magkano sahod niya buwan-buwan?
1: Ngayon daw. Sabi ng Mrs. ko, 10,000 daw muna. Kung magkakaroon na kami ng sasakyan, 20,000 na daw sabi ng Mrs. ko. Pero baka 2 years pa yun.
2: Eh, yun lang.

0: umiiyak?
1: Kasi ate, ang dami kong pimples.
0: Eh bakit ka ba tinitigawat?
1: Kasi po, hindi ako makatulog sa gabi.
0: Oh, bakit hindi ka makatulog?
1: Kasi po, may pinoproblema po ako.
0: Ano naman yung pinoproblema mo?
1: Kasi po, ate, ang dami kong pimples.
0: Ah eh, yun lang.

0: Hi everyone! In case you don't know where the exact location of TAP Santiago Campus, well, it is conveniently located at Ebersole Street, Mabini, Santiago City, beside NFA and Central Mall at Mabini Circle, near Robinson's Place, Santiago. You may take the Barangay Road beside NFA or the road beside Nissan Showroom. See you there, future TAPSians!
1: Mahal, nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
2: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
1: Oo, sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
2: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na ako makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
1: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leeg ko at nang makawala na ako sa'yo.
2: Ha ha ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo leeg mo? E magpatuloy nga, di mo magawa?
1: Ah, yun lang!

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Nay, hingi po sana ako ng 500.
2: Ano? 400? Ang laki namang 300 na hinihingi mo sa 200? Akala mo ba madaling maghanap ng 100? 50 nga hirap ko nang kitain? 20 pa kaya? Swerte ko nga may G's pa ako. O ito, 5 piso.
1: Tindi mo, Nay. Akin na yan. Baka maging piso pa yan. Kaloka.
2: Ah eh, yun lang.
3: It's more fun on TAPS Radio, broadcasting 24 hours a day, 7 days a week. At 4 a.m., regional songs or Ilocos songs are being played. At 5 a.m., jukebox hits or Pinoy classics are on the playlist.

inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship category. Pangatlo,

0: lie. One thing I love in TAPS, teachers are fair to everyone and the management never tolerates favoritism. Students get what they deserve and given equal opportunity to shine. Join TAPS this next school year. I'm Corlett, a grade 8 learner.
1: Alam mo, Mahal, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ulitin ko, ha? Lahat ng gusto mo, ibibigay ko.
2: Talaga? Ang sweet mo naman.
1: Oo naman. Gusto mo ba mag-travel tayo around the world? Bili ng mga damit, shopping, bibili tayo ng kahit anong gusto mo.
2: Ganyan mo ba talaga ako kamahal? Ayeye! Salamat! Pero doon muna tayo sa simpleng gusto ko.
1: Ano yun, Mahal?
2: Bigay mo muna sa akin yung username at password ng Facebook mo.
1: Ah, yun lang! Busit na to!

0: Parents, kumusta na po? Konting follow-up sa mga kids natin ha. Salamat po!
1: Anak, kaya kita pinalo kasi mahal kita.
2: Ganun po ba, inay?
1: Lukong batang to ah. Bakit mo ako sinuntok?
2: Kasi mahal din kita, inay.
1: Ah, eh, yun lang.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS.

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: Hey!

Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming

Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!

0: Ang sarap ng pakiramdam. Nakaka-excite yung third period namin sa school.
1: Anong subject ba yun?
0: PE. Playing hula hoop.
1: Yun lang.

0: Parents, kumusta na po? Konting follow-up sa mga kids natin ha. Salamat po!
1: Sana ang relasyon natin parang wifi internet.
2: Bakit naman?
1: Para lagyan ko ng malupit na password at walang nakikikabit. Punong-puno na ako. Daming nakikikabit sa'yo eh.
2: Ah eh, yun lang.

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: Ba't ang aga mong umuwi? Diba, sahodin nyo mamaya?
2: Bukas na lang ako magsasahod. Andun na kasing nakapila yung mga naniningil ng mga pautang.
1: Ah eh, yun lang.

0: Congratulations, Top Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang Top Santiago Campus. Congratulations, Top Santiago!
1: Bobong! Pwede bang bilhan mo ako ng bagong bra?
2: Cecil, bakit ka ba magsusuot ng bagong bra? Eh maliit naman yung hinaharap mo.
1: Teka! Eh bakit ikaw ha? Nagsusuot ka pa ng brief?
2: Ah eh, yun lang.

Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na! Walang hidden fees, ika nga!

0: Miss ako.
1: Ha? Paano nangyari yun?
0: Ma, maniwala ka. Aksidente ang nangyari.
1: Naglalakad ka sa kalye? Tapos nabunggo ka ng lalaki? Buntis agad? Ganun ba yun? Aksidente?
0: Ah, eh, yun lang.